mama matin tiga ti mekanche awo be pedo ah ke le pe paya awo be tiga bino ti mala be awo be tiyo awo be tiga bino pepa akelu